0: nioroneka nioga corona gorani nene na mwaka wa 2022 na maudu maigene maroneka nimeguthie na bena gucenjia William Ruto odomo wa fatani ati nioli tunegecio kia Mount Kenya njirane na muno Mount Kenya roneka ere thutha wa rigatha wa gachagua oliona kemareketie kumano na William Ruto aya ni adoma thie teme hamwe githurano ine kia mwaka wa 2022 na niodo wa gutegecio ni kia Mount Kenya President William Ruto re uneri ni abetie gucora madhafu make meru riwe metha ine na kema kia ODM ni arageria gukorwa giturangwa tanero jero geda one kana niaga ikorwa kihutia karurigi kaihenya ririria mwaka wa 2027 no gutire kindu kihotanaga ithura no tiga numbers na gathetu na gatariria numbers sikarite atia reke ngohe uhoro uyu wega torora tariju ni gatheti eno ya the standard Rio githurano gitigetie mwako mwe wega tondu githurano gya kuroge kya mweri wa kanana mweri ikumi mwaka ini wa 2027 ha president William Ruto na aditi tari nini agithie na bena gwetha na gwetha gathanga ni undu wa gwetha tamu yake ya keri othe ya githurano gya Kenya gikoragwo kihana ni ati gutire mundu ungihota na aryo nyiki no ginyo kuroge tha gwataniro ene getha ithafuri kuri kiingira na wega riri gugwetete ria 50+1 egativa ya vrodi ne tari rie rugurwa ati ko 138 ati no ginya muhota ni akorwa kiheo makiria manu thucio the sake of ni wa Kenya neyo dagweta 50+1 na ni gebundu tosho no ginya shoki arumiririe na gukorone ya hetwo kura itanyihire gikiro gya 25% then wa kura ile sio the secret yo then wa county itanyihire mirongo ere na inya vorori ne goko gwena county mirongo ena na mugwaja ne kuga akoro makiria manuthu ya counties ni hotete ko muhe kura ile itanyihire gikiro gya 25% kura sia maoni ne koretwo igitwo ni koretwo igikwo na kura sia sai kuiko na ni ati uri koretwo ari mbere ne president William Ruto nona akia koneka kuraya muno na medekithia maya mothe datariria mage gatifa ma uhotani ugo githurano gukoneka tha icio gugutire muhotani ungitwa wa round 1 na muno gukoneka githurano giki gigatwithanio ni maundu maiganona undu wa mbere ni uri andu megwikora makiyandikithia na ninge kuyandikithia to ona gwe gwafata ti kuo gwiki kuigano ni kuyandikithia na gucoka kurumereria na kumira gwikia kura kugwa kaunika undu ka mbere Kare kanone karega gatwitha ni githurano kia mwaka wa 2027 ni urado meko yandikithia no ria magacoka gwitikira kumira na ninge itwa ria andu aria kwa hinda riri matari maratua matua ma kuria makaroria kura ciao kwina na bane ne muno ya andu aria metagwo undecided kuria andu aya mekorora ni tuge guku ni kuo githurano gigae kuroge githie uthuthuria wa ica ikuhe ureketwo ni ruhonge rwitagwo rwa tifa uregete president William Ruto ena 24% ya kura kanena wetikire ku agikiro gia 24% acoketwo ni Edin Sifuna Orora na wetikire ku 15% Tiangi, alera gwena 14%, Kalonzo Musyoka 13%, na Kerega the Wagashagua ena 7%, no kaudu inegafatane ati. 20% ya aiki ya akura kulero ati matiri maratua matua mao, na geke nege kiro kine ne mono kia aiki ya akura. Mungendhanero, otogwa gugo ya tete, wena uige wa akura, noni kura siyao itura na iruo, no dhira ni ati idhaishi ugo President William Ruto wa kireo bere todo mungendhanero, kura siyao ne kunyaga na inyaga ne teti giru ati, ne kura si na modo mwe. Ohani harone kate kuro mungendhanero wete kira kunyita na William Ruto agekorwe na thina munene na mungethanira ugitikira kunyitana agiinuka kiroko gia tene thina ni ati Oro wa onyitaniru wa mungethaniru gakanika undu kahuthu tu hindi ira ragatamu kana kanua gwaikara thi na gwitikaniria haha niho thina munene ukoragwo ri na maita maingi niho wiguaga gwataniru teno ya mungethaniru ni yacoka kuharagana Sifuna akiro niwe wa keri oimite thutha President William Ruto gakanika undu kangigabata na uyu ni undu munene mieri kadhaa mihituku gutiri mundu ungiracokire kugwetithania Sifuna na githurano kia president no riu ni akinyite methaine na ni aragwetwo ta mundu umwe wa aria mangigikorwo mena kura cia gutiika agekono ahuranira gitigike kia president Ruto nio imungethaniro we hamwe ni ukumulitohera ugwo ndo wa bere president William Ruto kuratwe kare kane kugeria gwaturania mungethaniro no yo ni ndo president egukorwa kigeria gweka muno na gutirinjira ate kuhuthira ni kugeria maundu mothe ni getha mungethaniro ndo gakorwo we hamwe tondu ni aramenya mungethaniro wathie we hamwe maundu make megwe kuromalitohete muno wakere tuto gwaturania mungethaniro president ni aragaria muno gwaka gwataniro na ici ni gwataniro ciagiote ti iria resira ni kumuikia bere president ene corona kanwe wina wige wa governors MP na senators marone kamena mwena wake nokyo yane giki governors na senators ona MPs mali mwena waku ni kugate guko ni kuokura ikire ni kugate aya no makure hithirie kure iria singi ucoka gogo ikia mbere giki ni giki koro gege thina tondu ona MPs aige na magavana hihi no tugo na senators aige ni gukoro magaye koro makino kyo mwaka ine wa 2027 kogwo ti kugate tondu aria mathuritwo na aria meitine me mwena waku ati maundu maku no makoro me mahutha huthu turore ulia Mother Fumaha na gakana oria 2022 yari. 2022 ni kwa lina iki akura milioni mirogo ili na igire turuma imwe no hali asio. Ado milioni kuminenye turuma idha tonio mete kilire kuma na kwa iki akura siyao. Wili anuto ya shokile kuhota na gidhuro nogeki na kura milioni mugu waje turuma imwe na kiraira odiga hairo kura milioni idha dhato turuma keda. Ohotani wa wili anuto mwakosyo wa 2022. Dogiru atina wa ohotani wali mune ene ahotani tena kura itagiru atisiari enyige na ohotani uye wali mkoderu oma oma. Muno William Ruto gukoneka hotanete ni odo wa kuyukio na jirane na gishione kia Mount Kenya na noe wa yukio na jirane na gishione kia Rift Valley na igoro waogu wageshoka kuhota kwe madhira la kura siya kwa yure ya kiodoge yake na hotila kwe madhira kura siya vata mwana wa Western na kwe madhira kura siya vata goku Nyairovi na noa shokile kwe madhira kura ili siya shokile kwa yure ya kiodoge yake kure mwana wa Eastern na ilano ya waheto kura ili ya nyige kure mwana wa Western na gishoka kwa hiyo kura ili ya nyige mwana wa Nyanza na ohora ilano ya waheto kura nyige goku Nyairovi gishowaini na gishoka kwa hiyo kura nyige kure mwana wa Northeastern. Thina wara ila wari o mwetu, ati onahetu okura nyige ishigo ishio dagweta. Imagine siya ohotani osio siyari nini oguo aga koro ebere no kiodoke William Ruto o na kiogega koroge tinda tigu odhari kiodoke William Ruto olirikane ne kiali na idhu kene negesiwe ne kia mwena wa Rift Valley na goko gesiwe ne kia Mount Kenya. Na noa adhiana abe na kwe madhere la kura siya kuyuri ya kiodoge kegeake ishigo ishio odhari dagweta. Nota borode gesiwe ne kia Mount Kenya. Mount Kenya yale nyiki yale na kura itanyihile milioni idhano turuma mugwaja. William Ruto ashokile kuhata 77% ya kura shiode sheke itoke shione kia Mount Kenya. Shoka wogalele kura nyigi William Ruto heto kore mwana wa Rift Valley na mwana hatu rali horo wa North Rift. Ogu haa William Ruto agi okago kora githura nwene kia mwaka wa 2022. Akulete na kura milioni nya nanudhu. Keo nekio kia mwikirie bere. Ogu ona hede ya raira okaga kota na isigo isu ikida atareria. Ohotani wake oga koro wali oro muhejugu. Tiri hede ya geokile kunga ora kura ili ya William Ruto akulete na shugisi yune kia Mount Kenya na kura ili ya akulete na shugisi yune kia Rift Valley. Reka tulikirie madhafu wega maishigo isi wega korea gazeti yune rata aderia. Raila heto 86% ya kura siyo the seki etio kure mwana wa Luo Nyanza. Nyairofi Raila heto 57% ya kura siyo the seki etio na kure mwana wa Western. Raila shokile kukua 61% ya kura siyo the seki etio. Goku ne kuwa Raila aho tete na ohotani ulewe itagwa waku hata ulewe itagwa ohotani mwenene. Goku kuge guo the kwale kuru waku hotani roka na kuru waku ngengana na wile mnuto o na hede ya o nekagani ya hoto ni Raila noa kuru wake maadhira na kaheo kura siyafata. Mwana wa Eastern wile mnuto hairo 51% ya kura ili ya shiode siya ikitio Raila Odinga agishoka kwe madhira 47% no mono haha Raila kura tuweka o na kura siya ke sikoneka siyo imete kore ikaba ini. Kura nyigi siya ili ya siya Raila siya muna wa Eastern sikoneka siyo imete kore Machakos iko ima Kitui na iko makore muna wa Makueni. Kore North Eastern Raila da hotete rajirane na muno nageshowa ini a hotete William Ruto na dakim hotete na kura nyigi ugo todo William Ruto no ahe tuwa kura siya fatakuma kore ageshowa ini. Madhafu ma Raila malitu hirio negesi wakia Mount Kenya. Kuko gazeti ino raiga Raila hekodo hotanete no hotani wake washo kile gusto wekate no watu fiyo negesi wene kia Mount Kenya. Kiodo kia Mount Kenya kiari kiodo kerito muno ati Raila na heto kura goko gwa dedera ataririya. Kiodo geki kia wide mduto kumagesi wene kia Mount Kenya ne kiare mire gusto wekate no ge dukeke. Ataramu wagi utetini maroiga ati madhafu maya ma 2022. No madhafu mego ikrome mafata mno tugethi mwaka ine wa 2027. Mufago wa ohotani wa mwaka wa 2027 unekwe madhira kura no heo kura ili anyige no heishigo siyavata kuli maudumaya mothe megi 2027. Muno makiria egeshigo kia Mount Kenya kegeo kageikie kure reete kwa ya Fujo na kure ya Mount Kenya ino ya Fujo eshoke kutuekate ya adhige kafu ineke mwe osio niodo gakorowe mune na muno na niodo tageshoka kutuekane yoko hodio totio ule ya maudumaga ikara todo makomo ne kido kire na muno guwaka maudu masiasa mwakomu ni kidu kinene muno no kwa hida lili netu wa yate President William Ruto kiri ya kia muhete munya kagishu ni kia Mount Kenya kiri ya kia muiketie bede mwakaini wa 2022 keu gitire ho ena dhe na muno kishu ni kia Mount Kenya na Mount Kenya na yora niru na William Ruto ne kwa iguane ahe niru yodhuda wa idhira nusia mwaka wa 2022 na maudu haha guwa shoka kutuweka nekulitu hama molitu heide na ajirane na muno doge tekura. Yage siyo kia Mount Kenya oshoka wesire ni munya kawe na guwa maudu ni megwe kurome malito. Gutekule yage siyo kia Mount Kenya ni odo utare muni ini no lirikane odoyo ni guwa dakoro giuga ni odo wafata nagaka niko kawadu kare karagithia William Ruto toro agesiria kiri atete kia Mount Kenya Mount Kenya egwe kurage madha akirute tenako na nikiwala dhia nabe na kogeria guturagwa tani rojerusi yage siyasa Mount Kenya ayo yari dakaru ni kuigua sirani roi ya meri roni William Ruto duza waidhura nosia mwaka wa 2022 ni makinye tehado makaigua sirani roi icio ciarĩ cia maheni nowe William Ruto agĩũka na Petero gwĩkĩrĩria mwaki wambĩrĩirie gwakana gũkũ kĩrĩma-inĩ na okire na Petero ya gwĩitĩrĩria mwaki ũyũ na njĩra ya kũhagũra gacagua. Koguo mwaki nĩ wakanaga, no William Ruto handũ ha gũka kũhoria mwaki ũcio nĩ kĩa Mount Kenya, okire na Petero agĩitĩrĩria mwaki ũcio, koguo mwaki ũcio ũgĩcoka kũrĩrĩmbũka. Mount Kenya ĩgĩgĩcoka gũtuĩka mwaki mwakanu mũno, na mwaki ũyũ ũgĩgacoka gũtuĩka nĩguo ũgacine matanya ma William Ruto. We mwenyewe no ũgakorwo ĩkĩte ũguo, tondũ Mount Kenya nĩ ndoiga yarĩ ndakaru. Mount Kenya nĩ yaigua kayahenekire, no handũ ha gũka kũhorerio President William Ruto okire kũmwongerera matũkũya na kũmwongerera marakara. Na kwa ihinda rĩrĩ nĩkĩo kũratuĩka maũndũ make kĩrĩma-inĩ ti mega, maũndũ nĩ moru biũ. Gĩthurano kĩa Olkarau nĩ kĩratuonetie dalili ya ũrĩa marakara ma Mount Kenya mahana. Gũkũ Olkarau nĩkuo kũrarĩ dalili atĩ maũndũ nĩ magakorwo maritũhĩire William Ruto tũgĩkinya mwaka-inĩ wa 2027, tondũ kĩama gĩake kĩa UDA nĩ kĩraheirwo ndũmĩrĩri hiũ ta mwaki. Gũkũ nĩ kũndũ thirikari ĩrahũrĩte kambĩ ĩgatwara project cia makĩria ma ciringi bilioni 10 nya kũratuĩka mbeca iria iraheanĩtwo nĩ makĩria ma ciringi bilioni 1 na mũndũ wa kĩama kĩa UDA aracokire kũhotwo na njĩra ya gĩconoko. Nĩ kũrĩ andũ angĩ, andũ ta Moses Kuria makoretwo makiuga atĩ William Ruto no ahotane atarĩ na kuroro nemo ya gĩcigo kĩa Mount Kenya. Na Kuria akoretwo akiuga atĩ Ruto arabatara icigo iria ingĩ ciothe cia bũrũri ikorwo nĩ iramũnyita mbaru. No Kuria we agakinya handũ akehĩngĩca akoiga atĩ William Ruto arabatara o 13% ya kura gĩcigo-inĩ kĩa Mount Kenya. No ũma ũrĩa mũrũrũ nĩ ũyũ, gũtirĩ hĩndĩ ũngĩte gĩcigo kĩna kura makĩria ma milioni 6 ũcoke ũtwĩre atĩ rĩu ndate kura makĩria ma milioni 6 atĩ nĩ hĩndĩ ndagĩa na hinya. Gũte kura makĩria ma milioni 6 ta kura gĩcigo-inĩ kĩa Mount Kenya ti kuga atĩ maũndũ maku nĩ kũhũtha mahũtha. Maũndũ macio nĩ kũritũha mekũritũha. Mathabu maya ma Kuria mena thĩna ũmwe. Tũcoke harĩa ngũgwetete harĩa mwaka wa 2022. Nĩ twaiga Raila nĩ ahotanĩte icigo ciake, nĩ ndatarĩrĩ icigo iria Raila emathĩire ũhotani. No thĩna wa Raila warĩ ũmwe, atĩ William Ruto nĩ aambĩrĩirie na kura nyingĩ mũno gĩcigo-inĩ kĩa Mount Kenya, agĩcoka kũheo ũingĩ wa kura kũrĩ mwena wa Rift Valley. Na ningĩ ona gũkũ Raila ahotanaga, ũririkane Ruto ndoimaga na noti, Ruto no akoragwo akĩmathĩra kura. Kũngĩgĩcokera kĩũndũ ta gĩkĩ, oma William Ruto nĩ agakorwo na nditi, tondũ ti kuga atĩ angĩgĩkorwo kura cia Mount Kenya nĩ imũrĩte, arĩa magagĩkorwo makĩng'ethanĩra nake na arĩa magagĩkorwo mahetwo kura nyingĩ gĩcigo-inĩ kĩa Mount Kenya, ti kuga atĩ na kũrĩa William Ruto akaheo kura atĩ onao makaheo noti. Kĩondo kĩa Mount Kenya wambĩrĩirie na kĩo gĩkĩ nĩ kĩondo gĩgũikagia mbere na njĩra nene mũno. Nĩ kĩabangia maũndũ arĩa makoragwo makĩbangĩra President William Ruto maũndũ marenda gwatũrania kura ya kĩrĩma nĩgetha kura ĩno yage kĩene mbere. Nĩ kũgeria gwatũrania gĩcigo gĩkĩ kĩa Mount Kenya. Na kwĩna mũhuhu ũkoretwo ũgĩthiĩ na mbere, kana tuga mageria makoretwo magĩthiĩ na mbere ma gwatũrania gĩcigo kĩa Mount Kenya, nĩgetha gũkorwo kwĩna Mount Kenya East na gũkorwo kwĩna Mount Kenya West. Gaka nĩ kaũndũ kamwe mareka, tondũ nĩ makinyĩte handũ makona kĩondo gĩgĩothe kĩa Mount Kenya, maũndũ mothe no makorwo me maritũ kura ya Mount Kenya ĩkĩtio kĩondo-inĩ kĩmwe. Koguo kau nĩ kaũndũ ka mbere mareka, marenda kwamba gwatũrania gĩcigo gĩkĩ kĩa Mount Kenya. Mũbango ũrĩa menaguo wa kerĩ nĩ wagũka gwatũrania gĩcigo gĩkĩ kĩa Mount Kenya West. Koguo maturania Mount Kenya East na West, maliona mũbango ũngĩ wa gũka gwatũrania makĩria gĩcigo kĩa Mount Kenya West. Na haha wĩharĩrie, he andũ magagĩkorwo makĩrũgama moige maretha gĩtĩ kĩa o president, na aya nĩ andũ magagĩkorwo moimĩte gĩcigo kĩa Mount Kenya West, na matikakorwo makĩrũgama nĩgetha mahotane. Magakorwo makĩoya kura cia gĩcigo gĩkĩ kĩa Mount Kenya nĩgetha makorwo magĩcikia rũĩ. Gaka nĩ kaũndũ gagekwo, tondũ kura yothe ya Mount Kenya ĩtarĩ mwena wa President William Ruto, abangia kĩa maũndũ marona kaba kura ĩyo ĩgakorwo yaikio maĩ-inĩ nĩgetha kura ĩyo ĩgacoka gũtuĩka nĩ yaga kene. Ruto nĩ egũgĩkorwo agĩka maũndũ maya gĩcigo-inĩ kĩa Mount Kenya o agĩthiaga na mbere na gũtura ngwatanĩro ciake na kĩama kĩa ODM. Nĩ ma MPs aingĩ na atongoria athure me mwena wake, na mũthenya wa ira president nĩ aratongoretie MPs na senators ta 250. Aya nĩ andũ makoretwo kũrĩ mwena wa Naivasha, kũrĩa megũgĩkorwo magĩikara kaĩri-inĩ ga thikũ ithatũ nĩ ũndũ wa retreat ya mũngano wa thirikari ũrĩa wĩtagwo wa broad-based. Mũno kĩrĩa kĩhaha nĩ atĩ Ruto nĩ kũgeria arageria kũgatha nati cia ũiguano gatagatĩ ga kĩama gĩake kĩa UDA na kĩama kĩa ODM, o hamwe na ciama iria ingĩ ikoragwo thĩinĩ wa thirikari ĩno ya ngwatanĩro. Mũthenya wa ira president akĩaria, nĩ aroigĩte atĩ ngwatanĩro ĩno yao nĩ ĩmwe ya nene mũno iria cianoneka bũrũri-inĩ wa Kenya, thutha wa ĩrĩa yetagwo Grand Coalition Government ĩrĩa yarĩ ya Raila Odinga na Mwai wa Kibaki. ODM nayo yugĩte atĩ ĩhamwe na William Ruto, ona ODM nĩkinyĩte handũ makoiga atĩ matigũkorwo magĩetha gĩtĩ kĩa president, megũkorwo makinyitĩrĩra bado president William Ruto. No ODM nĩ marĩtie gĩtĩ kĩa deputy president, na nĩkĩo haha maũndũ ma deputy president Kithure Kindiki megũgĩkorwo magĩthiĩ na mbere na kũritũha, tondũ kĩama kĩa ODM harĩa rĩu maũndũ makinyĩte, president no akorwo ndangienda kumarakaria tondu ni aramenya hau niho mwihocio wake ukiri no ODM haha guteithia President William Ruto haha niho ngathiti ino iramurika ODM ni iragaria kwionania ati uri na hinya no ODM haha hena thina tondu irahuthira mathabu maria mari ma 2022 hedeo ni mwaka wa 2022 ODM ni yo igaga kure mwena wa Luo Nyanza ODM no yo yari na kureithia nyingi mwena wa Western na ODM no yo yari na kia na kureithia nyingi kure gicwaini no thina ni umwe ati ODM iria yari ho mwaka wa 2022 tio ODM ira twina yo muthenya wa muthi uririkane ODM ya hedeo yari Raila Odinga no Raila Odinga dariho ona no tugeti kiama kia ODM kiari na hinya muno kiria kiari na hinya kana ure wari na hinya ni Raila Odinga Raila Odinga ni akirikirie kuhuruka kugo maundu meguthie na bena kuritwa ta kure mwana wa Western uririkane kiama kia ODM kina thina munene guko ni kuria mundu witagwo Sifuna arathie na bena kuonekana no arathie na bena kugashira kure mwana wa Nyanza ona kumwe na kwa kwena aditi ta kure mwana wa Kisii kwena aditi ni undu wa mundu witagwo Fred Matiang'i gatheti ino gitara horo wa numbers nero iga ni kuritwa muno no gatheti ino raiga gutire hindi ungite kure ya gicigo kia Mount Kenya ucoke uke kwira andu ati kuma ndate kura milioni ithathatu ni hinya ndiragiire o mane ati gute milioni ithathatu gakatika undu kahuthu ni ngucoka nigetha tuthie na mbere na kurora maria me ngathĩti-inĩ
1: karibu rubis twĩkĩre mbeca cigana
2: rũgĩ andũ o ruothe rũrĩa rwagĩrithagia mũtũrĩre rwambagĩrĩria rubis honokia ciringi igĩrĩ o harĩ rita ya maguta thĩinĩ wa rubis station guothe bũrũri-inĩ hĩndĩ ĩrĩa ũgũtop up na ũrĩhe ũkĩhũthĩra rubis card
3: ũkongerera thabarĩ yaku ũkahonokia mbeca makĩria
4: more fuel more freedom
5: ũkagĩa na ihinda inene rĩa gũikara na bamĩrĩ yaku ũkagĩa na itũmi nyingĩ cia gũthiĩ na mbere ũkagĩa na top ups nyingĩ na ũkagĩa na more control
6: ĩni thabarĩ nyingĩ na adventures tarathira
7: gas trip nyingĩ na gũthondeka memories
2: download Rubis app sign up wamũkĩra vacho kada hau hau na wambĩrĩrie kũhonokia mbeca o ũmũthĩ nĩ tondũ ciringi o yothe ũrahonokia ũkĩhũthĩra Rubis card nĩ ĩrakũhotithia kũhingia maũndũ marĩa marĩ ma bata makĩria
1: haya karibuni tena
8: we wĩkũ
9: the Rubis
2: mawatho na mĩtaratara kũhũthĩka
10: ndũrabatara gwĩka transfer nyingĩ gũkĩra iria ciĩkagwo KCB nĩ ĩhũthĩtie maũndũ ũrĩ na KCB no ũhote kũrĩhĩra motungata matiganĩte ta KRA taxes ona gwĩka payments ya KPLC kũmenya maingĩ megiĩ KCB nĩ tũkĩarahũkanaga Tonyo wa Mbũgua na Coconut mĩtambo-inĩ ya Kameme kayũ ka mũingĩ
11: Tuma na mbura ĩrorete kura-rĩ, nĩ ũgũrĩte bataraitha na mbegũ.
12: Ta makaasha, no ũmũthĩ, no nginyagia thiĩ nduka-inĩ ya Tupande.
11: Oh, na to mwaka ũkorwo wĩ mũrĩmi wa Tupande nĩgetha ũgũre kwĩ tiguo.
12: Ĩĩ nĩ ĩkĩrĩ guo, na no ũgũre indo cia ũrĩmi ikinyanĩirie ikĩro kũhĩtũkĩra M-Pesa. No kĩmera gĩkĩ, nyitanĩire na ngurubu ya Tupande ĩrĩa mũraheo rũni mũrĩ arĩmi atano. Ũguo nĩguo wega wa Tupande. Tondũ rĩrĩ, mwanyitana mũrĩ arĩmi atano, o na kana makĩria, mũkũheo rũni rwa indo cia ũrĩmi. Na toguo wika mũkũheo kĩndũ gĩgwĩtwo insurance ya free ĩrĩa ĩkũmũgitĩra wee na bamĩrĩ yaku na ĩnyitĩrĩre ũrĩmi wanyu hihi wee ũrarĩma kĩndũ ta managu ona kĩndũ gĩtagwo thageti ona kana wĩkaga shopping wa Tupande kũhĩtũkĩra app ya Tupande Tupande marakũhe indo cia ũrĩmi ũkarĩma wega hinya *689*9# ona kana ũcerere nduka ya Tupande ĩrĩa ĩrĩ hakuhĩ nawe ũmũthĩ
2: Tupande
0: Wigiretho koini ushinodo wa mbere wa keri nice choice animal feeds ne idio siyama hiyo dhore ketu na utaramu mune nene kabuni ya korea na izmwea neno neo dhiri ya kuwe molimi weda kudhodeka vaida na weda mahiyo mena afya okuhudhira idio si siya nice choice animal feeds mena idio siya goku mena idio siya ngobe mena idio siya gorwe na eno noyo dhiri tu ya kudhodeka vaida maodo ini makuma olimi alia moe makurago makihudhira idio siya nice choice animal feeds kwa wadhi duka ini isine siyo idio kogura na wadhi enige kogura mutu mena mutu mwega wagano na mutu wagi mawa nice extra premium wa edete mushere original wa bishori mena mushere witagwo nice pure bishori na dage kroda kwerohoro wa hali ya nice digital city hadu havio hadu ugethie kuhuruka we na family yaku hadu ugegira we thavali ne weke shopping hena supermarket hena kinyoroki ya maguta na mikawa yao okure irio irugetwo ne ataramu gishoka gatheti neno ya the standard Leo kwena shuri ya nyige mono shiege mafesha mara mara hudhiro na meshimani yome nene mono ekore tuwege vio kore ya State House. State House, ehane tatari nyoba ya wekiro kabini, ehane tatari kabini headquarters, niko kore tu na mezafara ya adu. Ede tarati lago dhie kore vigre ino wairegi. Na hede shio othe, aduma adhie kuratu yukati matrei no kogu, aduma reino kamena kiodo kia besha. Ego dhie tuone alimu kwa dhione ya togoli ya ishagi kwa dhione mawashimeni kwa dhione ya togoli ya dudhi kwa dhione ihiri nyige mono shi adu. Na ne datari ya omodo adhie goko daroi mogo daroi mamoko madheri adoa mwene moka ga magetua ateru ni adoa dudhi ni unige kwa kinya ni adoa ge magetua ni adoa huria vya ashera weta no adoa ge magetua ni alimu inigeza makoro mage shoka State House maita o maiga naona todu adoa ya ni mara hakimanya kanado ni makoro eto makimanya ate State House wadhi doroima oro ogwa besha isi iroimako President olirikana ti besha kisia kekio biara hudhira isi ni besha siya moige na besha siya moige mahudhira makoro maketo kio dhine wa budget kuogu ni kio kuena kiolia isi besha iroimako besha nyigeo siya kuhea do makiri Ale makoro to magithie kuria State House nikige keke budget ni kiratu nyo besha nigetha andu makoro makineo besha isi cia gukenio nacio ni andu wa maud marathi nabe na kuoneka ni maud magithurano kia mwaka wa 2027 we president William Ruto roiga daramaka atena rutha rwago itana kuhigurira andu mirango ya State House o andu aria angienda gwitano wa mete no president ha he andu atari aranyita a Kenya matina thina na kuhigura mirango a Kenya ni komoria maramoria uraruta besha Isiko, ne besa sito uranyaga ni ya najira teno. President, akinya haa agasheji ya mwario. Ako higani kulia duma roiga atini, aleka urune kuhigulira aduwa kawaida mirago ya State House, kanadu na matagire ile, onako higani ya retu atini ya rasha abithi ya geteoge ya State House, ni kuhigulira aduwa gekiroge ya dhimirago. No isio, no siyasa. Muno kiria kila angoliki ya Kenya, timirago ya State House kuhiguru. A Kenya maroiga odo muhodo kule President, dogio ya besa sito wita geohidi na maudu mafazata maudu megirugi muamwili na maudu magitho monogu dhuka marad doka ona mitaratara emwe koneka ni kuharagana irathie kuharagana mithafara ile radio kuria State House ni mithafara minene head president arali na do gritha no ari amaro imetekanitha wetagwo Quakers acio masho kire kuma na sheki ya shilingi milioni 25 aleta adhuri ya matura ari metagwo village elders acio marari ngiri 10 aracoka ni gera romereria na atongoria ngiri 9 akanitha kana tuge dini ya githiramu aya othe Onirikana ti andu mathiaga na magoro ni andu matorogwo na bathi ici ni cia gukomborwo ũguo icio no mbeca makĩria macoke maneo mbeca cia kũinũkia icio ni mamilioni ma mbeca andu aya no marĩrĩa maheo irio ciĩtagwo cia buffet ngathĩtio nĩ ĩratarĩria thogora ũkoragwo wĩ ciringi ngiri igĩrĩ oro mũndũ ũguo hĩndĩ teno aretĩte andu aya ngiri ikũmi nĩ tuge o mũndũ nĩ akĩrĩa irio cia ciringi ngiri igĩrĩ ũguo nĩ kuga ciringi mirioni 20 nĩ ciathiĩ oro ũguo nĩ ũndũ wa irio na mwega ngara ũyũ wa kwihonereria shilingi milioni igiri hane cia nyua mai besa iria ndo ya marane yo mekire modo ni cio iretwo facilitation fee besa cia thiithi muno irane ya no shilingi igiri thano no komunira ya no giri komi ona kuratuika kumwe kuringana na ne yametwo besa ici ni irakinya handu igai krone cia kira shilingi igiri komi ando ta giri komi metito na magashoka makaheo o modo shilingi igiri komi icio ni shilingi milioni igana rimwe gukobara bathi ni gethe twara etware ando emeterere ishoke mashokie ni ta shilingi igiri 30 cia nyiha muno tusinyihitie muno negrimi rogo etatu rimwe besa ize kuratweka ona nirone kaire nyinge makiria tondo bathimu irakuru ikiuma kondo kuraya tahedeno ando ngiri 10 aya ni athuri ya matora maroimite Kenya yothe kumwe bathi irali makiria ma shilingi ngiri 30 tondo kumwe ne kondo kuraya muno no ni tugitue ni shilingi ngiri 30 Oho neto tu hede no president aretete ado giri komi tuge ado giri nyanya niyo marako bole iro bathi totue ado giri igire ni male tuarete na nohinya ado ya igine kutuaro matuara kwa haa hona afatana bathi gana demu rea miro gweta tu na inya negeza utuare ado giri nyanya kore State House tuwe dhokoro oyu wago kwa bara bathi mwe oyu doi gane dhokoro tanyire shiriki giri miro gweta tu nilikana bathi mwe siena goro todu siumete oro kuraya no neto kiuge bathi rako bro shiriki giri miro gweta tu haa nigine ushoka kuogelera shiriki mirio ninya isyo ne besa cia ũkombori wa bathi peke yake ongerera thogora wa maũndũ mangĩ ta maũndũ ma sanitation na maũndũ marĩa mangĩ mothe makoragwo mekĩrĩirwo nĩgetha mũcemanio ta ũyũ ũgacĩre kwoguo waigua president nĩetana kũrĩa State House ũkamenya shiringi milioni 150 itiratigara gĩikaro kĩmwe mũthenya ũmwe icio nĩ besa cia hũthĩka rũciũ rĩu ningĩ gwacoka gũgetwo o andũ angĩ ta acio milioni 150 ĩkahũthĩka milioni 150 igakanio na hĩndĩ ĩyo ũririkane besa no tũrakombore tũkoretwo tũkĩigwo ũrĩa twathiĩ na mbere na gũkomba mbeca hĩndĩ ĩyo ciana makĩria no kũremwo irarĩmwo nĩ gũthiĩ thukuru nĩ ũndũ wa wagi wa mbeca na mbeca cia capitation no kũnyihio iranyihio hĩndĩ ĩyo thibitarĩ andũ mathiĩ no mbutheri nĩ ũndũ wa maũndũ ũrĩa mathiĩte na mbere na kũhotoma na wa Kenya no mbu maroiga nĩ ũndũ wa ũrĩa magũthirwo magoti na Kenya makoretwo magĩciria ati magoti mao mawata ukoma kihuthika na jiraja gereru na Kenya ni kiomena kinguliko ati ni besa siya oiroyo ikanata siya hurujo maudu nogo dhuka manadhuka na besha na ukuthika irahuthika na jirateno githina abele na gathiti eno gutire buge edho keti ere tuata buge no ya iku minagatatu eno ne buge edho keti ere tuwa vio ege shoka kutuwe katare nyoba ya gukumio gukinye te hadori wate ginya MPs o enyewe ni maroka kutuwera na mweteo ati ulea makore tuwa makeneo besha siya ugumania ega kanika odu karagwe tetu ni mudu tajunet Mohamed alokete kwega na ulea mane tuwa besha anyige onaiga ga besha ili ya mane tuwa nigeza makore makeika tithi ya gashagua ati ne besha ikinya ne ili kukoro mudu wage ya kakinyo bakine neki ya gorofa gutire itu wale afata liratu uroko ulea buge gutare no horo wa maha aya ne MPs matiganeiri ando meciragia tu okiria megukorwo makinengero negetha mekire modo aya matire na fata na moige moige uthini kane kana uharagane matire na thina noguo fata ni makorwo makioya besha mekire wa thutha we yathi wa wothe ni kwedia mediri besha hede ya finance bill mwaka ni wa 2024 hede ya Kenya mathiana bena gukayani ndo wa muligo wa magoti na ciana magana cia Gen Z igishoka kumera farafara ine na igimagana igishoka kuragwo na kogerwo ngero no tuigwa gati MPs aya no kuri ho mari hito negetha mahito kie milioni ya maudu megi magoti. George Kaibori, eno ewa imirete aga tuwela temahe tu shiriki milioni igiri oro mudo ati dekuo, eno duwa kuwa deka deto hihi ya tafati kukuruwa kianika. Agiukari unigi agi tuwela ehe, giuka kumwirogo neko muhenya dira muhenya runehede daho noka deda kumwiro horo ama, ati kutiari horo ama haki nowe mwenyewe. Noe woke tegu tuwela ati nemahe tu shiriki milioni igiri. Ona ke president we mwenyewe kwehide akinyire mwe, ino wakanana mwaka wa 2025. Agiokage tu hithuriria na agitwira buge atwikire nyumba ya mahaki na kiuga kamete kwaje sia buge ihande tatari guruga sia atunyane president no atwirite ati gukureho wa wathu wa kugiria maundu megi uhorania wa besha ati OMP ni ahetu ya kiria shilingi milioni 10 elegadhe waga shegwa no aroigete ayoka kuhagurwo uri MP mahaki to na mafesha maige na ni atwirite kwa na mishemanio kure mwana wa nyahururu na kure kitusuru na tino ni mishemanio ya ali mosi kwa minister mwen na goko ni kwa besha sia heanagirwo na Junet Mohamed arokire gukindira o ugyo sio waga shegwa atine besa sia hea nagiro negeza ga shegwa ikatidhio ona tutirero haha maudu muno megi mahitia mani ga shegwa hetetie no ko MPs amwe madhile kwa ikatidhia ga shegwa niodo wa olito wa kiodo Dan Maazo na kenyo kitaga tuira atinele ilo shirigi milio ninya nera gilo shirigi milio ninya negeza tekele kuhagura ga shegwa na kwa iga atu alagiruwa besa isi niado mwemi te kule state house John Medhu na kenyo kitaga tuira atihideo ya kuhagura wa ga shegwa ni kulea dumere ilo shirigi milio nikomi
8: neguo kuri
0: atena kwaja le manga thagia ni mera giro shiringi milioni 10 gokinye hau macio mothe ni maudu mega thiti ni rushini roro na ulirikane nice choice and mofis ne idio jega idio shege kiro kego ro kumagwa kabuni ana izmo ya mena idio siango be siago ko siagorwe mole migo tire thirie ge weda mahio maku makrome na afya na makone gererie vaida okogora idio sisi nice choice and mofis na ulirikane mena mutu age kiro kego ro wana is extra premium mena mushera wa bishori original nice pure bishori na twakialia uhoro wa haria nice digital city akwira hau ni ho ogothie nigetha uhuruke ushokererie meshiria wike mushemanio kana utware ciana cia kuiga kene
13: lunch break hangout na arata urifara ona kana uhoreire we mwene o uria wothe ureka na haria hothe uri winyitire fanta hehu iria iragutiga ukenete na wi mushanja mukumahinda memothe kumenya maingi

0: Waziri wa Kamau. Ndakuhurira kuma kameme kayo ka muinge. Jitawo mwenjerera ndirakuhurira tondu ni wigirite haria soko faster ukegurira vucha ya ngiritha tene we ukinyira.
1: Ne kada idia muno na ngauga thengio.
0: Ni ciana irahatite cukuru ka niki.
1: Muturire uyu ri. Kuringana kiria mundu arona arageria kugaya gikarema. Riu koguo wonete handu ukuhota kwinyitirirwo kidogo ri. Mundu ni aiguaga akenete na akauga thengio.
0: Koguo tutikahinge thoko ino.
1: Acia thoko ndikahingwo, thoko ni njega.
0: Yes, no rahinya *420#. Yes.
1: Ukaingira haria ha soko faster.
0: Okay. Tinda wega munene.
1: Nawe taguo.
0: Yes.

0: Rĩu ndiramenya o ũguo aigua ngĩkwĩra. Ndiramenya kana mũgwanja akoragwo nĩ rwa
1: ndacikandwo.
0: Kana nĩ gospel. Ahũrire ndĩraigua ahũri acio nene makunyaga ngita cia irabu.
1: Ĩĩ.
0: No nake wainaina mũgwanja
1: rĩ. Rũgano rũrĩa na ruo rĩ.
0: Na ruo rĩ.
1: Rwa mũhono Givik.
0: Ĩĩ. Rĩu mũndũ waikũrũkire maĩ-inĩ na matumbĩ. Aikia matumbĩ rũĩ.
1: Mangũkũ kienyeji.
0: Hakĩgĩa njĩra. Na itũra rĩerũ.
1: Yes.
0: Rĩu araiga ũrĩa wahĩtũkio gĩcigo gĩikara. Rĩu nĩ arakiuga ũhonokio wa itherũ andũ matigane na?
1: Namo.
0: Magĩtigane naguo. Rĩu ngũgĩciria maũndũ macio nĩ mekwendaga gũkinya na ndũmĩrĩri yake. Yũkĩte ta mũndũ ũrahunjĩria
1: andũ.
0: Yũkĩte tu ta mũndũ ũraheana
1: karũgano.
0: Ta karũgano. Na ndikuĩka he mũndũ ũngĩtũtuĩrĩria nĩ getha mũgwanja akiuge ka ũhoro ũcio nĩ wa ma kana no ati.
1: Onake kana nĩ creativity.
0: Kana nĩ karũgano aiguĩte gakĩhunjio andũ.
1: Aikũgana matumbĩ mana ma kĩenyeji.
0: Ĩni. Mayai. Matumbĩ mana ma kĩenyeji rĩ. Na rĩu nĩmo metagio. Njiguaga acio metagia macio. Ũngĩtwara rĩa ngũkũ ĩno ĩngĩ ĩtarĩ mũthuri. No nginya ĩkorwo nĩ rĩa ngũkũ hiku.
1: Na ĩkorwo nĩ ya mwĩrĩ ũmwe. Na njogoo nĩ ya mwĩrĩ ũmwe.
0: Nĩ getha itumbĩ rĩtĩkĩrĩke. Nĩ marutithagia ndĩra mũingĩ mũno. Wĩtĩtie itumbĩ rĩa njogoo ya mwĩrĩ ũmwe.
1: Mwĩrĩ wa mwĩrĩ ũmwe. Ũgathiĩ ũkore yoneri.
0: Nĩ ũkũrutanga wĩra.
1: Mũingĩ.
0: Nĩ ũkũrutanga wĩra. Asante na nĩ tũrathiĩ na mbere tũkũririkanĩtie kuma kũrĩa gwa Tupande. Nĩo marakũririkania atĩ kwambĩrĩria ũrĩmi ndũkoragwo ũrĩ ũndũ mũhũthũ. Na nĩkĩo marakwĩra na magagũthingata ũtonye thĩinĩ wa Tupande Group Loan. Na hau wamũkĩre free insurance ĩrĩa ĩragũkava we hamwe na bamĩrĩ yaku. Ũkaigĩrĩra deposit yaku tene. Nawe ũkahota gũkenera ũtungata ũyũ.
1: Bills ũterĩgĩrĩire cia thibitarĩ kana expenses cia mathikono irũgamia mĩbango yaku ya ũrĩmi. Ũrĩ na Tupande Group Loan nĩ wamũkagĩra free insurance ĩrĩa ĩgũkava maũndũ mangĩhĩtana. Acerera nduka ya Tupande ũmũthĩ.